Kusho lapha na ke umroza mfaka fakude ngalesi gathi ungenzela ubuzazaza kungu 15 minutes after ihora lesibili ngomhla ka 30 kuyena untulikazi ka 2020 sikisi uthulayi siyawugoqa uthandi awuyozuthande amagenga kwamathe bathe lapha na ke bahlushwa umona bahlushwa lapha na ke ihopi inhliziyo zibuhlungu inhliziyo ngaphandle njengamankinobheshethi bathawu nangoko ungwenya usefikile ya izogqilaza le nto between ay hora lesibili nelesine otherwise ibhuze lihle seluvele lapha nakelwa ngona ya isihloko sengoma uthe wayizwe sivule ngalo uhlelo isigqisa zeAfrika khona le nto ku TikTok khona le nto ku Facebook ekhona le nto ku WhatsApp ku 0687649969 ubamba phu inqakaphi le nto isigqi emesa zeAfrika yalazi udaba 88.4 FM mfoka ngonyalo obutukutuku uthandela mahashi majahwa intombi kuze kuphela iminyaka lishumela kwangoma nomntwana ethakodwa mfoka ngonya ngicela ungiphi uthando phela bathi isikana bathi ilo lilikamoba bayaweba bayawusavuna abafana kodwa lutho kuqeda.

0: wena olunganga ohlala nabangani bakho ukhuluma kabi ngegama lami kusha babekezeli ngale sikhathi kungu 7 minutes to ihora lapho na ke lesine uyalazi udaba yaphoqa ukuthi ngiqophe lezozo makuyanga ukuthi ke lento isimi ngalendlela
1: onongwele hayi bekathi ukuphawula namhlanje na kodwa ayi sempawuliswa elolu daba lokuthushwa kwabantu khona ufana lapha ngithi umakhelwana wakithi impela bese sibonga sakhe kodwa nje umakhelwana ukuthi hlobo hambe seze goli i-security goli wafe wathatheka-ke swalo lolu dumo lolokuthi bazohola imali engaka washa kwacima wahamba waya khona akabuyanga namanje akabuyela akwasiye ukuthi indaba unkosikazi wamshiya ekhaya washa kwacima umfana nje usekhulukhana kimi phela korwa nje namanje akabuyi kushayiswa nangamakhanda waso kophunywa kubhekwe ngapho washa kwacima kodwa udaba besebelibekile ngoba beseluyile shonalaka umndunankulu wasunatala angazi kuthi uzohamba kugcinephi njengoba bekusemakhaya nje namanje bekhunywa ngakho kade kunononodwa kubomi salokho hhayi kubi khona uyabona
0: ya hayi kunzima baba baba maqonqela hayi kunzima ngani zakwethu hey futhi bakithi imali iyinkinga laphona-ke imali okubalulekile nje ukubheka ukuthi-ke uyithola ngayiphi indlela noma uyithola ndlelani ongayifaki laphana-ke enkingeni uyifake esigxarhini uhambe uyoshona yabo nje kwakuvakasha mina ngisakhula bengukhonzile ukuyovakasha laphana-ke kwamanye amazwe ayi but recently nje hayi into ezenzakalakho zeyivele nje zaliqeda uthando lokuhalela ukuya kwelinye izwe yabo nje kuma sekumele ubuye sekuthiwa hhayi uzobuya nezifo zangale mhlawumbe ushonile kumele ushiswe hhayi yona yokuqala yavele yangithena amandla ukuthi hawu kanti futhi hayi ngavele ngathi mina hayi indaba okuvakasha le ngathi ngiright ngijika khona la ku-Cape Town ngijike khona la ko-Johannesburg ngoba na usushonele ngale kuba yinkinga ukuthi-ke ubuye uyabona nje ngabe uyikhuluma kanjena nje baba maqonqela hheyi langa kukude ngempela-ke ukuthi-ke asazi nokuthi uyotholakala yini lensizothe yaduka ewumakhelwane wakho ubani lo usigidi sabele umfokazundi uthi kungcono khona ukuthi-ke baphelezelwa ama-security njengemoto zikamasipala otherwise unonto encube Mr. Ngwenya morning Mr. Ngwenya ngilaichesterville bayozinja na bayozisebenzisa ngasiphi isikhathi benake izimpilo zethu sigu

manje ngithi abantu nje izukuthi uSathane kunezinto azenzayo ezimpilweni zabantu, kunezinto akazenzayo emishadweni yabantu, kunezinto akazenzayo emisebenzini yabantu, kunezinto azenzayo emabhizinesini wabantu. Uma ngabe sibeka ukuthi uSathane Simon uye wacela ukuze alihlule njengengqolowa ke, namhlanje mntasekhaya ndizothetha kanye nawe ndithi

ezelayo sengathike namhlanje ningakhuluma nomuntu nje ngenxa yesikhathi iBhayibhile uJosefa bamzonda abafowa and the reason why bamzonda ngenxa yephupha kodwa nini iBhayibhile waphinde wayolala umfana uma ngabe lala umfana umfana umntane waphupha elinye iphupho ekuseni iBhayibhile waphinda futhi uJosefa wababalisela iphupha uma ebalisela iphupha ubalisa kukhona uma wakhe khona ubaba wakhe kukhona abafowabo uthi uma ngabe balisa iphupho uthi ngiphuphe sisendaweni eyinsimu uma ngabe sisensimini uthi ngabona ithungo uma ngabe ngibona ithungo ngabona ithungo eyiningi uthi kodwa kwasuke kwavunguza umoya uma kuvunguza umoya uthi zonke iy'thungo zabe seziwa phansi kodwa ubesamise masodwa lithi iBhayibhile ngoba bebekwazi ukutoluka amaphupho bakhuluma naye bathi ngabe usho ukuthi wena uzosiphatha usho ukuthi wena uzoba namandla naphezu kwethu according to my capacity of thinking bengicabanga ukuthi nakanjani bazovuyela ukuthi ngempela uzobe phethe ngempela uzophakama and ukuphakama kwakhe kuphakama kwabo kodwa iBhayibhile basuke bamzonda uJosefa ngenxa yephupho la

kuhle uLutestu uma ngabe khuluma noSimon uthi Simoni Simoni ngathi ngiyambona ekhala esini Simoni noba ungabona ngathi izinto ihamba kahle kodwa ngibona uSathane efika

yena kanti ke futhi iphupho kalifi umnikazi walo esaphila iBhayibheli kwenzeka mntasekhaya uma ngabe uJosefa esebalandisile ngephupho sibona esuka esiya khona labelusekhona bafowabo iBhayibheli bambona

0: yourself. In Jesus' name we pray.
1: Yeah, mama. Umcimbi wakho ungihlupha ngamandla. Lo mama lona uthi tata uyayihamba icawa uyaza eJerusalem.
0: Uthi tata uhamba eJerusalem manje
1: but kodwa ungumntu osebenza ngokokuphiwa uthi ngokwesithunzi.
0: Ewe tata.
1: Uthi ke ngoku lo mama aphendumbeni akasaboni.
0: Uthi tata akasaboni amehlo avalekile.
1: Ubalekile aphendumbeni.
0: Ewe tata.
1: Iproblem ndibona umntu omdaka ekhaya.
0: Uthi umprofethi ubona umuntu omdala wala ekhaya
1: ongumntu ongumama ngo.
0: Uthi lo muntu ke umuntu ongumama
1: uthi umama lo wadlula kuminyaka eminingi ephepha emhlabeni.
0: Uthi sekunesikhathi lo muntu ashona
1: and make tshona lo mama washona ngengozi.
0: Uthi umprofethi lo muntu washona ngengozi lo muntu akambona osekaphu
1: but kanti lo muntu lona ebengumuntu obesebenza ngokwethu.
0: Umprofeti lo muntu obengisebenza ngethongo
1: kanti lo muntu obengisebenza ngokwethongo abantu bekhaya bayilungisa lento kwama kwakhe.
0: Uthi umprofeti uma sekuhambile lo muntu abantu abayilungisanga
1: ubikhaya umama suka kulo kwicala kakulo mama wa.

yo empilweni yakho njengomuntu. Uyazi ukuthi umuthi uyahlulwa ngamanzi. Umuthi uyahlulwa amanzi. Ngoba amanzi aqonda kwesidalwa sakho. Aqonda kwengelosi yakho. Aqonda kwesithunywa sakho. Amanzi lapha nemanzini kunamakhosi akhona kunomnomzane osuke uya kuye emanzini. Usuyabona yena ukuthi amanzi enzinto eningkanjani. Umuthi mhlawumbe makuthiwa owenhlandla noma kuthiwa owezitha uqondana nalonto nje kuphela. Akwazi ukuthi umuthi wezitha bese ushaya izitha uphinde uvule inhlandla uphinde uwenze upromote emsebenzini uphinde uwenze kube ukuthi awukwazi ukwenza konke. Kodwa amanzi athinta ingxenye eyiningi ezoba nosizo empilweni yakho. Ngokungena emanzini iyinkinga umuntu asube ebhekene nazo ezithinta umsamo ziyalungiseka. Ngoba mhlawumbe uma singake sikhulume nje yini umsamo. Ngiyazi ukuthi njengoba ngibuza lo mbuzo kukhona osezozama ukungiphendula. Hayi umsamo bese yakhomba omunye uzokhomba indlu omunye uzokhomba indawo ethile nansi. No, umsamo umuntu, umsamo uwe. Yabona njengoba ungilalele umsamo. Yabona uma umama noma ubaba iy'ngane zakho ziba ney'nkinga esikoleni, fane kwazi ukuthi umsamo oney'nkinga kulezo y'ngane uwena njengomzali. Ngoba uwena ophethe izimpendulo zokuthi usiyabonga indaba efeyile esikoleni. Uwena ophethe izimpendulo ukuthi uzethu indaba ehlupha ngalolu hlobo ahlupha ngalo. Uwena ophethe lezo impendulo, umsamo wey'ngane zakho. Angithi omunye umama usukelaze iqiniso ukuthi lengane iyilongwe, akuyona ingane la ekhaya, iyilongwe la ekhaya. Ngihambile nami ngaqhuzuka ngase ngibuya ngivala umlomo ngase lengane sengithi ngiya la ekhaya. Shuthi njengoba ibhekana ney'nkinga yengane faneke umsamo wayo okuwe kube wena olungisa lezi nkinga abhekene nazo umntwana. Uyabona ke ukuthi uma uzoba uzoyiswa kulolu hambo lungcwele uyofakwa emanzini, uyawubona yena umsamo wakho ukuthi ke usuyagezwa manje. Ngokugezwa kwakho sekugezwa umsamo. Ngokungena kwakhe emanzini sekunezinto ezilungiswayo kumsamo wakho. Uma ngithi umsamo uwe ngikhuluma ngani? Angithi umama wakho, sengikhuluma ngawe wena omdala. Angithi umama wakho uphila kuwe, ubaba wakho uphila kuwe, ugogo wakho uphila kuwe, umkhulu uphila kuwe. Umkhulu, ugogo esedinda kumalume baphila kuwena. Angithi isikhathi sanamhlanje amathuna sisenawo emagcekeni. Futhi amanye amathuna asemakithi asikwazi nanokwazi ukuthi akuphi. Saya etafuleni, saya eMaran Hill Cemetery, saya oThongathi Cemetery, saya ufihla abantu bakithi, saya koStenga Cemetery komhlasini, saya komaphumulo kondwedwe komandeni. Sawufihla abantu bakithi asisenda isho ukuthi konje la lingakuphi ithuna. Uyayibona lo nto asisenda isho.

0: into ngikhuluma ngayo. Ya ngizama akhe ukuchaza akhe ukuthi umsamo
1: wakho uphila kuwe wena umsamo wakho. Abanye bagcinene nje emakhaya bala eThekwini njengamanje nokuthi kanjani enganani wagcina emakhaya. Kodwa ukuba kwakho la izinto zakho ziyaqhubeka ziyaphambili. Uyabona yini ukuthi umsamo wena uphelele. Kodwa ke engizama ukucacisa ke namhlanje ngizama ukucacisa into ethi ukuya emanzini kuyazilungisa izinto zomuntu. Kulungisa izinto ebezingagcina sezithatha o 20,000, 80,000 ukuya emanzini nje. Ukuya emanzini kuvula izinto njengoba kade ngichaza ukuthi uJohane wafa kuJesu kwase kuvuleka izulu. Kwakhuluma izwi lathi lono indodana yami engithokozile ngayo izweni. Yayinge la ngeke livuleke leliyazwi ukuba kangenange emanzini. Kunezinto zakho ngicela ukukhuluma nomuntu mina obona izinto zakhe ukuthi no sibophila into zami. Ngiyakubona wena osebenzayo futhi ngiyakubona wena odla kahle oqeda nje okudla isibhumbulu zasenkuku njengamanje uphuza ngisho 2 liter uwedwa uphuza iglasi uzophinde kathatha iglasi ka drink. Ngiyakubona wena hayi kukhambela kahle kuhle vele ngekuzungizwe okwamanje. Uyongifuna ngelinye ilanga ukuthi engathi leya nkulumo uma vula kuvalwe ngaphinda iphinde ngoba izimo zempilo izobe sesikufundisile ukuthi uyadla namhlanje akusho ukuthi faneke usidelele isintu sakho nenqubekela phambili yakho. Ukuyakhe emanzini uyongena emanzini ake ngicacise emanzini kunamakhosi akhona kunomnomzane wasemanzini. Ingakho masifike emanzini siphathe imali emhlophe sifike sinikele simcele ukuthi siyacela kho ukuthi azosihlambulula azosigeza azo siwasha zonke inkinga zempilo esibhekene nazo. Abantu ke ngisabahambisile emanzini bayazi ukuthi akona umdlalo le yanto esuke siya kuyo lapha. Angivele ngithi ngifika nje ngibe ngithi asingeneni ngena nawe kanjalo no. Siqale sibe nomsebenzi esiwenzayo ukukhuleka ngaphandle ngibe nokubahlambulula engikwenza kubona. Mase sengiqedile lapho bese sengiyangena. Ngiyangena ngiyangaphansi kwamanzi. Ngiyokhuleka ngiyonxusa ngiyobika ukuthi nampa abantwana babantu ngeze nabo kule ndawo ngizocela kho ukuba nibezwe iy'nkinga zabo bese nidedisa konke okubakhungethe. Bese ke uma sengiqedile sebevumile sekukhulunyiwe kwathi hayi siyavuma bese ke ngiyababiza abantu ukuthi sebengangena abantu. Uyabona yini ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhanjiswa umuntu obiziwe wabizelwa lowo msebenzi. Ingakho ke sihlobo sami ngikumema kulolu hambo ke ngolosihlanu inkonzo sobe la eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road at the Benestash ingena ntambama ngo 6 koze kube sekuseni. Siyahamba ke sihambo olungcwele siya empophomeni ngiyogeza ithongo ngiyogeza isidalwa ngiyogeza ingelosi yakho ngiyogeza isithunywa sakho bese ngiyasiphakamisa. Ngifuna abantu abathi umprofeti ngiyayifuna impumelelo kodwa ngiyabona ukuthi mina ozibambezela ukuba ngiphumelele ngoba iqiniso angilikhulu.

ukuthi kube nomuntu ozobakhulula lapha ababoshwe khona. Ngamanye amagama, uma ungasazi ukuphothula lo msebenzi ngaleli lati esizolenza, ungase uyithole ukwenkulu inkinga. Ngoba kusho ukuthi wena izinto zabantu abadala unakho ukuyibukela phansi nokuyithatha kancane. Ngiyacela ke sihlobo sami ukuthi ngesonto wonke umuntu u9 o'clock ekuseni wonke umuntu ake besefikile sizowuphothula lo msebenzi ngoba ubalulekile lo msebenzi. And ninenhlanhla futhi ukuthi nizophothula lo msebenzi ngesonto ngoba ngolosihlanu angithi ngizobe kade ngihambisa abantu kwinsebenzelo yasempophomeni. Kusho ukuthi nalezi nalamathongo onke enu asentanhleni eyinqayizivele ngoba ngiyohlambulula yonke into ekade ngiyenzela abantu kusukela ngoJanuwari kuze kube ngomhla ka 31 July. Kusho ukuthi nje lo msebenzi kaThonga lami ngihawukele wenzeke ngendlela emangalisayo ngoba ngiyowuphothula laphana, ngiyowuhlambulula zonke izidalwa ebekade nifike nazo. Kusho ukuthi wena ozofika ngesonto usenhlanhleni enkulu kakhulu ngoba bazobe begeziwe, bazobe belungisiwe ukuthi wena ukwazi ukuthi ube ingxenye yalo msebenzi ngoba neidalwa engageziwe ziyaba luhlupho. Ngiyabonga kakhulu sihlobo sami, ngiyacabanga ukuthi ngeke uzudideke, konke uzokulalela ngoba le nkulumo eqoshiweyo izoqhubeka ngoba into ebalekile ukuthi sisinda sisizakale futhi siphumelele impilo ikwazi ukuthi iye phambili kakhulu. Mlaleli wami, ake ngingene odabeni olubalulekile kakhulu. Angene kunaka umsebenzi omuhle nobalulekile kakhulu. Ngomhla ka 31 kuzobe kulosihlanu sinohambo olungcwele, uhambo lwempophoma. Sinohambo lokuyothulwa kwemthwalo phezu kwabantu. Sinohambo lokuyohlanjululwa kwezithunywa. Siyophakamisa izithunywa, siyohlambulula izinhlanhla ezihamba nabantu bakaJehova. Ngifuna wonke umuntu othi ngashonelwa ngangageza. Ngifuna wonke umuntu othi ngake ngangena esitokisini, ngake ngangena ejele, ngake ngaboshwa. Ngifuna wonke umuntu othi khona umntwana la ekhaya owake waboshwa, khona umntwana la ekhaya owake waphushunyelwa isisu noma wakhipha isisu. Ngifuna wena mntanami owake waphunyelwa isisu noma wasikhiphi isisu. Nawe insizwa yami okwaba nowesifazane owakutshena ukuthi ukhulelwe dukuduku wayesethi umntwana akasekho. Ngifuna bonke abantu abangaphansi kwethunzi elimnyama. Ngifuna umuntu othi ngiyayibamba.

siphiwa amandla sigezwe siqalise impilo kabusha ukuze sikwazi ukuphakamisa izinto silethe nobuntanhla phezu kwakho ngiyama amagama ngizotshina ntuku uhambo la khona esiyobageza khona abantu siyodiliza izinto siyodiliza inhlupheko siyodiliza imimoya yokuhamba siyodiliza imimoya ye enamathele kubantu ngokwehlukahlukana kwayo yabona nje enye into encela ukuthi ngisho kubantu bakithi anokujwayela ukuza emansele number 110 usuka nje ekhaya mawufika ufike uthi ngizofuna isigezo ngizogezwa ngoba abantu bakithi ave nikuthanda ukuhlola ave nikuthanda make weza umuntu ethi uyahlola nako TikTok seniyafona yebo gogo thokoza gogo uhlola ngamalini gogo lalela okujwayele ukuthanda ukugeza ngoba nako ukuhlolela umuntu noma ukuhlola komuntu onezidalwa nezithunywa ezingcolile akusizi khona umuntu nje obuzayo othi impumelelo ivalwe yini lapha kumina uyazi ukuthi abanye abanamathunzi abantu abafile wahlangana noma walala nomuntu owayibulala umuntu nansi enye into engicela ukuthi ngivale ngayo bantu bami nyanicela ziyingozi iy'ngane ezaphuphuma nezahushulwa bantu bami musani ukudlala ngegeja kuziliwe le nto yokungayinaki le nto yey'ngane iyosenza sidlelwe umhlaba iyosenza sidlelwe inciwa iyosenza siphume endlini sithi umuzi kamalo vele kufika uanti athi uanti umuzi wami lo sithi siye inkantola fika wini uanti kanti sekuphakamele izingane noma kuphakamele ingane yathi ngifuna ukukukhombisa ukuthi wena uyajabula kodwa mina ngisebe umnyameni khona umuntu ovela lahle umuntu wesilisa kunganakele lutho kuxakeke wonke umuntu uthi intombi enhle kanje yaliwa umfana omumbi kanje akuyi ngobubi komfana kodwa kuya ngokuthi ingane imzwisa ubuhlungu lo mama wayo ngoba ifuna ukumkhombisa ukuthi wena uyajabula mina ngijabulile le nto yey'ngane bantu bami nyanicela kujwayeleni bantu bami yabona uma uke waba semshophini wokuphunyelwa umntwana noma umntwana wahushuleka ngifuna ukukutshela ukuthi yijoka lelo osuzolithwala impilo yakho yonke hawu mprofethi yijoka kanjani manje umntwana wakho lo ophilayo unjani? Eh? Akaceli ukudla. Akaceli impahla zokugqoka. Akaceli izinto ezifunakala esikoleni. Awumenzeli, awumthengeli impahla ngobusika. Ngiyahloba umthengeli. Angithi uyijoka lakho impilo yakho yonke lomntwana ophilayo. Naye lokuphila. Uyijoka. Udinga uhle ahleze khunjulwa. Kuhlale la ekhaya kwenziwe ini kwenziwe ilata nalo njalo ilata ngikhulumi ngokuthi uyobe izinyanga noma isangoma mina ngikhuluma nje ngokuthi ube owesifazane noma owesilisa oyihlela into zakhe uhlale uhlale ushisa isibani esimhlophe nesiyelo bese usifaka nesiblue ngasifaka bese ufaka isibani samanono isiphi isibani samanono isiphi isibani lesi siphethe lomoya omuhle ozoletha injabulo nozoletha impumelelo phezu kwempilo yakho yilesi sibani esiphinki

sike sibheke le yabantu abangasekho. Sibheke kakhulu thina last week la sasibala khona indaba zeingxabano zekeni sangena kuzona nje izinto eziningi. Namhlanje ke ngizothanda ukuthi sike sibheke indaba yabantu abangasekho, yabantu abahamba.

0: Amen.
1: Amen. Lazi lana mandla ini wena. Ubani wena uyingozi umuntu ongenzi lutho. Ngempela mawuthi uyayibheka lento siyibuke nje practically uyingozi umuntu ongenzi lutho. Usathanda uthola ithuba lokuthi akusebenzise. Ngoba vele ayikho into oyenzayo. Usuyaqala usuyohleba, usuyaqala usuyoba isigebengu, usuyaqala usuyenza izinto ezibhedayo because vele wena sasakuyena

ini ilimaz walufuna endaweni engafanelekile. So number 1 kubalekile ke mfethu ukunakekela impilo yakho yakwamoya lokho esikubiza ngeclinic ingakho ke sinane insebenzo ehlukahlukene khona insebenze ethiwa ikhombo. Ikhombo yenzani? Isukilwa nemimoya, uyayigeza ngayo, ugqume ngayo, uyihlanza, ube nesikhumba nje negazi elihle, kube khona i-oil.

0: ngaphansi nje stalo
1: noma sithola umunye baba
0: akwenzeki ngitshela
2: ukuthi ngiyawazi ngitshela ukuthi kwa wathi sithutha lapha ya isekhakonina leso sikhashana yezwa kuxoxwa yayisencane kakhulu nje mhlambe no 5 6 years yezwa kuxoxwa ukuthi kuthuthiwe yathatha ucinga fanele gogo gogo uzothanda uthuthini sithuthile mfana nami.

0: manga this, so sawbona.
1: Sawbona tata.
0: Yebo ngikhuluma nobani kuphi? Ikuphi mama baba?
1: Yilapho emantsimbini lapho ngikhona eDazuki.
0: Oh eDazuki, yini inkinga yakho ke?
1: Inkinga ngisajana matazi umhluzi intsimbi lapho emzimbini wami wonke tatana. Yazi kwenzekani.
0: Okay. Kulungile ke baba, kulungile. Kulungile baba. Mawususha nje inkinga yakho ungamsanga ngixoxela izinto eningikhona ngizokukhulekela ngoba abaningi abafuna ukungena. Unkulunkulu waselaleni. Ngixosha zonke izinhlungu amahlaba izibhobo manje. Pholisa lokhu kugula. Pholisa lezi zinhlungu ngamandla kaNkulunkulu wenalo. Udumo lonke inkosi ngolwakho. Hey. Unkulunkulu akubusise baba. Siyakhulusiyanxusa kakhulu kuthi uma ungena nje uvele usho ukuthi yini inkinga yakho ufuna ukubona siphi isimangaliso. Okunye akubalulekile ukuthi sikuphathe isikhathi esingakanani, cha into ebalulekile nje ukuthi yini le ofuna ukwenzela. Siyokuzwa lokho uma usufakaza.

Ya, mningi kakhulu imthandazo engenayo ngengikwazi ukuyiqeda yonke kodwa ngikhulekela wonke umuntu ongilalele nobhalile njengamanje ukuthi uNkulunkulu wasenaleni alethe ukubonelela kakhwe kuwe nangaphezulu kwalokho ubucelile wena makuthi ebusuku namhlanje saqhubeka nohlela uhlala nje eduze kwalomsakazi ungasuki sisaya kuyikulokhuzana kuye emakethe sikwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani kuleli sonto ungakhohlwa ukuthi lokwanjani ngomgqibelo sobe ngikhona lapha emahhovisi ngikhulekela abantu ngayo yonke indlela abantu abazobe bebhalise ngayo ukucela ngenzeka ukuthi wena ufuna ithroni ngenzeka ukuthi wena ufuna i-seven steps ngenzeka ukuthi wena ufuna u-face to face ngenzeka ukuthi ufuna ukuzothenga ama-product sobe ngikhona ngomgqibelo ngizosiba khona nje 2 hours mvalokho ngizobe sengihambile sicala lapha na ekuseni ngo-9

isuke enhlizweni yakho imali uyihlephule uyifake phakathi kuseyidoda ubese uyabhala yonke into oyifuna yenzeka ekhaya uyifake phakathi kuseyidoda ngoba ngiyangibe nokumxoxela nje izinto ezenzekayo kulapha ekhaya ngimangala ukuthi hayike le mali ngiyayiqala bengakaze ngibize kodwa-ke ngayithatha ngokukhola ma ngifika ekhaya ngifike kama-fair products ngiwamikse ngimbe imigodi ngisungeze umuzi wasekhaya ngawo bese-ke le enemali ngibafake imali ewu-R50 ngoba enhlizweni yami ngathi hhayi yabona-ke ngifaka lo-R50 ngoba wona unevubesi ngifuna nje kelilwe nje la ekhaya egcekeni kelilwe nje impela kwenzeka iy'mali ngawuhlephula u-R50 ngawufaka kwi-Facebook ngase ngusigqiba phakathi negate lasekhaya ngakhuluma konke ukuthi ngicela ukuthi la ekhaya imali ibe khona ngoba uma wamuntu othandayo ibhizinisi ngingabhala ukuthi ngicela ukuthi kusulwe ney'kweleto empilweni yami ngingabhala nje konke okuhle engidingayo kuthe bomnala nje ma kuqhubeka unyaka kuza nako-April uma wami bese kuba nebhizinisi esilenzayo naye lokudayisa inyama ngangiqala nje ezifundi hayi ma akuthathe kodayisele la bantu abala eduzane kwasekhaya athi uma hhayi okay qale si-ode amabhox enyama uma awadayise hayi bongithi ngeza uma sibongekile ngicela ubuye nenyama ngithi mina hawu isiphelile leyana athi yebo buya naye hhayi siphinde ngiyithenge ngibuye ngifike naye eyi ibhizinisi wabele kwakuhle kakhulu kinto asenaleni ngivele ichichimeke kuvele kube kuhle afunde ngebhizinisi hhayi bo ma athi uma buya nenge hhayi kusho phinde lihambe kahle nje phela liyenze imali bese ngisho ngithi hhayi chama hhayi konke kuhle kusomnala-ke lo

0: Bulangela ngwaqo shona umnyumnali impela ngafonela umuntu okade wahamba la isonto nathi babu busuzwe umthwana ohambile lo muntu bekubeme ala ngiqonda ukuthi kumnandi ukuphila into yakho ungayifihli ekhaya kimi bese siyaqhamuka abantu sebeshonisa amakhanda phansi abazi bezini abantu bamhlonipha umuntu osehambile noma ngabona ngazi uthwe naba yinakile lento eyishoyo bayihloniphe igama lakho mangabe umuntu onjalo
1: enaleni nkosi. All right. Ngiphinde ngikhumbuze abalaleli ngoba asilalelwa umnala kuphela.

0: basuke bekhona obusi bazokusiza ngiyabonga kakhulu.
1: Sibonga kakhulu ke mama, ake sithathe nanzi ingoma nesiyaliwa ke thina ingoma esiyidlalayo. Basho ukuthi ngiphamisa izandla
2: asibethe sidlale nanasiphume.
1: Okay,
2: siyabonga.

usuyabona yena ukuthi amanzi enze into eningkanjani. Umuthi mhlawumbe makuthiwa owenhlandla noma kuthiwa owezitha uqondana nalonto nje kuphela. Akwazi ukuthi umuthi wezitha bese ushaya izitha uphinde uvule inhlandla uphinde uwenze upromote emsebenzini uphinde uwenze kube ukuthi awukwazi ukwenza konke. Kodwa amanzi athinta ingxenye eyiningi ezoba nosizo empilweni yakho. Ngokungena emanzini iyinkinga umuntu asuke ebhekene nazo ezithinta umsamo ziyalungiseka. Ngoba mhlawumbe uma singake sikhulume nje yini umsamo? Ngiyazi ukuthi njengoba ngibuza lo mbuzo kukhona sezozama ukungiphendula. Hayi umsamo bese yakhomba omunye uzokhomba indlu omunye uzokhomba indawo ethile nansi. No, umsamo umuntu, umsamo uwe, yabona njengoba ungilalele umsamo. Yabona uma umama noma ubaba iy'ngane zakho ziba ney'nkinga esikoleni, fane kwazi ukuthi umsamo oney'nkinga kulezo y'ngane uwena njengomzali. Ngoba uwena ophethe izimpendulo zokuthi usiyabonga indaba efeyile esikoleni. Uwena ophethe izimpendulo ukuthi uzethu indaba elihluphe ngalolu hlobo ahlupha ngalo. Uwena ophethe lezo impendulo, umsamo wey'ngane zakho. Angithi omunye umama usukelaze iqiniso ukuthi lengane iyilongwe, akuyona ingane la ekhaya, iyilongwe la ekhaya. Ngihambile nami ngaqhuzuka ngase ngibuya ngivala umlomo ngase lengane sengithi ngiya la ekhaya. Futhi njengoba ibhekana ney'nkinga yengane faneke umsamo wayo okuwe kube wena olungisa lezi nkinga abhekene nazo umntwana. Uyabona ke ukuthi uma uzoba uzoyiswa kulolu hambo lungcwele uyofakwa emanzini, uyawubona yena umsamo wakho ukuthi ke usuyagezwa manje. Ngokugezwa kwakho sekugezwa umsamo, ngokungena kwakhe emanzini sekunezinto ezilungiswayo kumsamo wakho. Uma ngithi umsamo uwe ngikhuluma ngani? Angithi mama wakho, sengikhuluma ngawe wena omdala. Angithi mama wakho uphila kuwe, ubaba wakho uphila kuwe, ugogo wakho uphila kuwe, umkhulu uphila kuwe. Umkhulu, ugogo esedinda kumalume baphila kuwena. Angithi isikhathi sanamhlanje amathuna sisenawo emagcekeni, futhi amanye amathuna asemakitha siwazi nanokwazi ukuthi akuphi. Saya etafuleni, saya eMaran Hill Cemetery, saya oThongathi Cemetery, saya ufihla abantu bakithi, saya koStenga Cemetery komhlasini, saya komaphumulo kondwe dokomandeni, sawufihla abantu bakithi. Asenda isho ukuthi konje la lingakuphi ithuna. Uyayibona lonto, asenda isho. Uyayibona into engikhuluma ngayo. Ya, ngizama khe ukuchaza khe ukuthi umsamo wakho uphila kuwe, wena umsamo wakho. Abanye bagcinene nje emakhaya bala eThekwini njengamanje. Uyazibona ukuthi unesikhathi side kanjani ngana nogcina emakhaya. Kodwa ukuba kwakho la izinto zakho ziyaqhubeka ziyaphambili. Uyabona yini ukuthi umsamo wena uphelele.

umsamo wena uphelele. Kodwa ke engizama ukucacisa ke namhlanje ngizama ukucacisa into ethi ukuya emanzini kuyazilungisa izinto zonke izinto ebezingagcina se ukuya emanzini kuvula izinto njoba kade ngichaza ukuthi uJohane wafa kuJesu kwase kuvuleka izulu kwakhuluma izwi lathi lono indodana yami engithokozile ngayo izweni yayenge langeke livuleke leliyazwi ukuba kangena ngemanzini kunezinto zakho ngicela ukukhuluma nomuntu mina obona izinto zakhe ukuthi no sibophila into zami ngiyakubona wena osebenzayo futhi ngiyakubona wena odla kahle oqeda nje ukudla isibhumbulu zasenkuku njengamanje uphuza ngisho 2 liter uwedwa uphuza iglasi uzophinde kathatha iglasi ga drink ngiyakubona wena hayi kukhambela kahle kuhle vele ngekuzungizwe okwamanje uyongifuna ngelinye ilanga ukuthi engathi leya nkulumo umavula kuvalwe ngaphinda iphinde ngoba izimo zempilo izobe sesikufundisile ukuthi ukuthi uyadla namhlanje akusho ukuthi faneke usidelele isinto sakho nenqubekela phambili yakho ukuyakhe emanzini uyongena emanzini ake ngicacise emanzini kunamakhosi akhona kunomnomzane wasemanzini ingakho masifika emanzini siphatha imali emhlophe sifike sinikele simcele ukuthi siyacela kho ukuthi azosihlambulula azosigeza azo siwasha zonke inkinga zempilo esibhekene nazo abantu ke ngisabahambisile emanzini bayazi ukuthi akona umdlalo le yanto esuka siya kuyo lapha angivele ngithi ngifika nje ngibe ngithi asingeneni asingeneni ngena nawe kanjalo kanjalo no siqale sibe nomsebenzi esiwenzayo ukukhuleka ngaphandle ngibe nokubahlambulula engikwenza kubona mase sengiqedile lapho bese sengiyangena ngiyangena ngiyangaphansi kwamanzi ngiyokhuleka ngiyonxusa ngiyobika ukuthi nampa abantwana babantu ngeze nabo kule ndawo ngizocela ukuba nibezwe iinkinga zabo bese nidedisa konke okubakhungethe bese ke uma sengiqedile sebevumile sekukhulunywe ukuthi hayi siyavuma bese ke ngiyababiza abantu ukuthi sebengangena abantu uyabona yini ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhanjiswa umuntu obiziwe wabizelwa lo msebenzi ingakho ke hlobo sami ngikumema kulolu hambo ke ngolosihlanu inkonzo sobe la eThekwini eMansele number 110 kumngeni road at the Benestash ingena ntambama ngo 6 koze kube sekuseni siyahamba ke sihambo hambo olungcwele siya empophomeni ngiyogeza ithongo ngiyogeza isidalwa ngiyogeza ingelosi yakho ngiyogeza isithunywa sakho bese ngiyasiphakamisa ngifuna abantu abathi mprofeti ngiyayifuna impumelelo kodwa ngiyabona ukuthi mina ozibambezela ukuba ngiphumelele ngoba iqiniso angilikhulumi kukhona engibonayo ukuthi kungenzeka ikhona ukubambezela into zami engikwenzayo okungathinto kuyiphatha kwami okungathinto ukwenza kwami izinto yonke leyo nto ngoba phela uma unongayiphathi kahle uyawungcolisa umsamo wakho ngoba sengishilo ukuthi umsamo wakho uphila kuwe yabo angithi ukuthi usemqashweni akusho lutho ungahamba neibanza yakho uyophahla ngaphansi kwesihlahla kufike kuphahleke futhi ngoba phela umsamo kuwena

0: egcekeni la izonto nesekhaya kungenzeka ukuthi lezo zinto zasiphazamise sidalwa sini onde siyidlayo asidli noma yini siyathokoza
1: ulayithi sibani ukhulume ngaso isibani uya isibani uzongibuyela ngesonto sesizowuphothula umsebenzi wethongo sizowubhlwa embulile ukuthi lenzele abantwana babantu bonke bazo ngena kuleli lata esizolenza angithi lesi sibani sakho sizoba ingxenye zobe ngikwenzele lona bese kuthi ke nazi izithelo esizoziphatha uzophatha iorange uphatha iapula lezi zinto njalo siyiphathela inini siyiphathela isonto ngoba lo msebenzi sizowuphothula nini ngesonto ya bese kuba iphakethe lamaswidi yabona lonto ya noma nje nothi iphakethe mhlawumbe amabili ya amaswidi amabili

0: Ali, ngiyabonga sobhodo, uqhubeke usize nabanye.
1: Sanibonani guys. Hey. Akakunzima ntoni bafundi. Sihamba sizala abantu. Sihamba sihlala. And ekugcineni uNkulunkulu uzomhlanganisa nomuntu. Ngahlangana enye ilanga usibuya kuyile. Aseyase ngalayela ngomprofethi usibuya. Umuntu othizeni nami. Kulokuthi mangifayekele uhambo.

umuntu angilayela ngumprofethi uSimiya. Ayi nami ngahamba bangangayela umprofethi uSimiya. Umprofethi uSimiya, angiqone iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Wathi nje, wathi ngahamba ngodwa. Hayi ngoba phela ngihlalekile bafethu, ngahamba ngayokwenza. Kwami ukuhlangahlangene, akuzwana, umuntu engakuzwani. Ngangifuni. Konke nje kuyimesi akuhambi kahle ngisho ngane ngoma nje on 3 days eyoba ngihlanzeka emsebenzini ngene yomina miyasebenza yolo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu bakhona banaqhiza kanyango ngiyabonga babu uSibiya ngiyabonga nami lo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu. Kusambe nga ithemba usengililahlile nami. Usengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa amaphilimpilo ayincanywa impilo. Uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine. Nezinyanga zakho zifundise. Kungaphela imihla. Sale zikwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi ngofarazi. Kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa. Abantu abami bami.

0: Umama wathi ngoba uja manje namhlanje ngekuso ubaba uDKS Bia ojobulo wakhe indlela abazisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye. Yabonga.
1: Amen, amen. Inkosi yami.
2: Sishele lezi ndaba inkulu kangaka lapho abantu bakhululwa khona.

0: ngiya kodwa ubona wakhe indlela abangisizangayo ngathi aqhubeke enze njalo nabanye. Ngiyabonga.
1: Amen, amen. Inkosi yami.
2: Sishele lezi ndaba ey'nkulu kangaka lapho abantu bakhululwa kho, lapho abantu bephila, lapho abantu ngampela kushintsha impilo zabo

ngoko introduswa umavuthulula kumina ngaguma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela sekungumunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakaguma kwesifonga sagumeka thasha ngezwa ngobaba wami ngifonele kona anezwa ukuthi asike uma wey'ngane zakhe ezingu-3 ngiyawurekommenda.